gusta. Ano muna, sisiyaw, yasa makusa. Amuna yeye, kuma, sa makusa.